Nabu Barim and Goro Nayungi Nayungi Baral Gangakwe Ubarim Langa or Governor Urud Javarim Babom Biukang Nabilin Barim Goro Nayungi Babam Governor Bagorm and Balbun Gumaki Baral Gang Bam and Nabil Bagormari. Pamangay ang amaro, nga rin ko walkyaway. Armali na po mimi, walkyo may na po nabinagari ka dini. Apo na yung kiyang koro, babalkman po nun. Kandral ka, yung karawan man kami jeli, o jati, kan po nang kumangapad ka rin. Bakon mga jamun, kumaki kari kari ko nyal men ba mang nungan koro ko ba meran bangay ko mang mimi bangay ko mang nabene ok charang nader golin amak na wa bangay ko me kurme kalau kau pernah baca lagu baru, lagu baru jadi lagu baru bolan. Ani nan kabo, eman kami apa ni juar, gulungar, eman kami, bar malam, angkar kagar me, anja mikora, kun gudul, kelar ngak ngak, ane lagu baru jadi lagu baru nan, nanti negatif, mulindi. Lele kagoy, kandam, jerubu, ano kino ba kabar kabar yan yung kabar ka bonan? Kabar yung unbol kabar na ni nabi nabo na wajd bala. Ngalalo dalo kwa mo, kaya siya salapan kabar ime miji. Parimwam, mari jari ni nampak mana bu, kan ni kalau jauh celuka, ngai, finisha anim kam, boyan kan,